yakalukuthanda bafana kwedlula yonke into okushilapha na ke uma toolgate umfoka Dlamini bayakhuluma abantu isihloko sengoma sana kuyizwa kungiyena lapha na ke u 20 8 minutes after ihora lesibili njengashilo ukuthi ke inyanga kasikhombisa lapha na ke u July intulikazi inyanga ke esikuyo njengamanje intathu ingoma engithenga kupha zona bathi ke triple play before lapha na ke uma toolgate uzowulihle xhakaza libe nomjolisi nabathi ke ngiyamthanda unjabulo mfokalanga uthe lapha na ke itemu lokwehla kunjalo nje mthandike wesiqhe sa South Africa i live ibukhoma lento lapha na ke ku TikTok unhlanhla ngwenya 596 kuyena u TikTok qhubekani njalo nje bafowethu ngiyanibona lapho animile nilokhu nishaye njalo ulike siyabonga kakhulu kwabashaya ulike ningakhohlwa ukudedela nezipho ya kunjalo nje ngiyibona makuphela uhlelo zonake izipho yalaza udaba umvulo umsombuluko indaba inkulu ngempela ngempela bajabule laphana ke esipeni ya indaba ke ilaphi kuthenini ke njengoba kumsombuluko nje ama top D's ama top delas azovusana ngendlela yakhona ngale nje kwelesithathu ihora bese bazongitshela ukuthi ke uvusa ubani bavusa lapha neka ngayiphi ingoma nesiqiki ke samajongo ke sikhona nje ngale ke kuka half past ke 3 umbuzo usuvela ukhona ku Facebook usukhona vele ku WhatsApp status wenanda FM umile umbuzo hey ngibona isimanga yabona ihote ngegol maboneni ziyabuya ngempela lapha ke hey toy man kwenzeka I uma intombazane yolanda lapha na ke umkhonto BET yakhuliswa BET lapha na ke isiyemendweni siyakhishwa yini isimemo kuthiwe mphakathi siyanimema lapha na ke kuthenini kuyolandwa umkhonto ngabe ukakhuthatso ungaba ukantombi zodwa noma uVeronica kanjalo isimemo siba khona yini uma intombi iyolanda umkhonto konina lume na khuluma nami ku 0687649 69 uma manje impela omakhelwane ukuthi ke hayi cha phela intombi zodwa uyolanda lapha na ke umkhonto siyanimema uzansodlinyama.

kuphi yona ke ingoma ongavela ngakhumbula Gauteng ke manje ke nasengena abantu baseTafelkop asuka somnandi sabeka njengekhekele inyosi lapho ke kujima nomasinga kule ngoma bathi ke isikwele sothando khuluma nami ngizwe ngane kwethu uvuso bani

0: wasuka wathola lapha namasengithola lonyu uthando wena wadlala ngenhliziyo yami kusho lapha na ke ufeza nochulumanqo m kungu 14 m minutes after ihora lapha ke lesithathu nokuihora lokugcina lesiqhisa seAfrica asuka uvuka nobani bavusa ngayiphi ingoma thumela lapha na ke ingoma yakho ngizwe nganya kwethu sibona ukuthi ke ithini lapha na ke into ya kuthembo ukuthi ke uyithokozela ingoma yakho lapho noma ngithi wano uhlongwane shuthi usanda kungena uhlongwane lihle qhakaza udlalile yikho nje ngithe angunikezele lapha na ke kafeza ngoba kusho ukuthi usanda kungena ngoba ulihle qhakaza ubese edlalile uvuka nobani ubavusa ngayiphi ingoma kwa Matoptis ama top delazi ya hlahla ngwenya 596 ku TikTok ukuhlahla ngwenya lapho na ke ku Facebook ngihamba yobhala nalapho @inanda ama 884fm ku x.com ya nakhona futhi ngafika ubhala @ngwenya _ welcome kuyenu x.com mhm
1: sazi cha usongane lo khawulewa ngomoto ngala ethebeni ngamato ngihlala khona la mipha cha Awu phela ngoma ka leshi qhakaza. Anko shona noma ethi hlotho kwa 13 dishi. Mina ngathi ngiyoshela. Kahle ethi zoshaba yini ndishi. Yemanda. Le ngoma leshi qhakaza angibonga msakazi le ngoma nje ngiyicela.
0: Hayi impela isihloko sithi ndishi inkinga nje ukuthi usedlalile ulihle xhakaza lapho ke weqhawe yiko ngivele ngathi angunikeza ufeza ulimithi umfokanala yena ukhethwe lapho na ke usithe wakambatha uthi nje hayi uthatha bonke lapho na ke abalaleli lapho na ke bomsakazo inanda iriyate 0.4 FM ngengoma ethi ke amabhufalo nama elephant wena uvuka ngobani futhi ubavusa ngayiphi ingoma khuluma nami ke kwinombolo ke lapho na ke yakhona bathina abantu ngibone ke ubani ovela kho ku TikTok wando ya ushenga enkandla uthi nje heshe mfoka ngwenya kube uPatrick Patrick nje nxa uthi heshe mfoka ngwenya igama lami nguPatrick nje nxa kuphi ekhaya lapho ke we Patrick mfoka njenxa uthi mfowethu ke naye ukhona hey ushaya ulike uPatrick impelipela uyabona ukubane ngoholwa ngo like ngani zakwethu ku TikTok hayi impelipela bekothi kushaya ihora lesine bengizophuma no 24,000 ukubane kuholwa ngo like lapho na ke ku TikTok hawo manje bayalopa balopa lapha na ke bakwa TikTok woza ngane kwethu uvuka nobani futhi ubavusa lapha na ke ngayiphi ingoma kungu 17 minutes after ihora lesi ithathu wesaki hayi uthi

makanyeto, makatangulo, makapakanyiswa, makuthintshe isimo sakhe. Kanti umama nina nje, mama nithi yambona umama, kumane nisive into ezigoqozayo nalapha endlini, manje sive into ezigoqozayo naseyadini. Umama uyalila, ucala uncedo, ucala uncedo. But le nto leyo ispiritual deep inzulu kakhulu, ifuna wena niphume iphulo phandlini kowenu, nize apha kumprofethi, nibhukhe into okuthiwa yi-one on one. Umprofethi aza nichazele indlela yokuphuma le nto. Sincede lo moya umama sikayuphinde simbuyise aphile, but sizonceda lo moya lo umama umqhuba umama ngendlini kuba inguye kwalo uqhubeka ungena endlini. But kodwa problem nento endiyibonayo.

0: sawana ndona ke so bona ba babeli bo na bo ka ba khona la painting sanibele yebo yebo sikhuluma ngalento ekhlunga endlelana ikhulana nasikhaleni nanga nakubantu angafanele ngabe akwenza lula
1: yes
0: ngithe jurisma kunjalo ukulokana ukukhulelwa nomzima ke obudlula ukulokana ukubeletha kuthiwa yawana ekhona la ke ningangu 60

0: Yeah.
1: Basuke sebenzisa imfundo kakhulu akhohle umuntu azayikhohle ukuthi yena ubani. Siyabonga Dr. Zulu mangayo ukhulumisa kumuntu abantu bakithi sebasilahlekisa kakhulu izinto abayikhulumayo. Sibonge na kwiNanda FM kulethe umuntu ofana nawe ezokhuluma kanje ngoba abantu bayawabulala amakhaya lokhu kuhamba abantu bezala sizala nje ikhona okwakho isigcwagcwa ngisho esidalweni sekhaya awukho umzongenaso isidalwa siyabonga kakhulu mfowethu inkosi kubusisi
0: ngiyakubona impela ukuthi uchemele kodwa ke cha iyazwakala ngempela iy'ncomo siyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi nodokotela ulalele naye mayingekho etheatre nje usuke uvulele umsakazo usuke esilalele so ngiyacabanga ukuthi uyezwa siyabonga kakhulu mfowethu ungayeki Amanda Black no Beretta ngiyakubona zomu ngiyabuya kuwena yini ekuhlaba umxhwele over the weekend yadonsa mehlakho asonto

umuntu waba nestroke wanemali ekhanda waba ne-TBI naye eziningi catering care. So uma siyazibuza kumuntu uthi okay-ke okubona ukuthi ngerali siye sithi uma kuwukuthi mhlawumbe uma asesesebukhulu ukhuluma usheshe le-tension kuma-muscles wakho lawo owadingayo uma ngabe ukhuluma mese siyakutshela noma siyakujwayezisa ncane and they are not out.

0: akuhambanga kahle ngendlela. Not that I was in favor of, but
1: No mina beng favor yona mina.
0: Yeah, Argentina.
1: Yeah, mangabe kusekhona nje uma ijezi yeligqoko uMessi mina umjaji. Ngiyohlezi ngilifisela unqoba. Angifuni nje ukuthi ngiqamba manga bese ngibe winayo. Hayi no. Imzansi ngeyowazi khona ukuthi ngihamba naziphi ngoba ngizoze kwenzeka iphutha ngihambe neqembu lihamba nosifundo.

0: bokuse khona nje uma ijezi yeligqoko uMessi mina umjaji ngiyohleza ngilifisela unqoba angifuni nje ukuthi ngiqamba manga bese ngibomu winayo hayi no lime zanzo ngeyowazi khona ukuthi ngama nazipho ngoba ngizoze kwenzeka iphutha ngihambe neqembu lamba nosifundo
1: igame I still say igame leya ye Spain yona bekumele kube
0: izabela phaya
2: hayi for the you know in 3 akuthi

0: Sani uthi jola nayo uzenza iphoyisa. Hey yabona nje. Ay asithule siqhubeke silalela umculo nje omnandi. I'm not sure sifunde ukuyohamba ine phoyisa.
1: No,
0: uthi umuntu azokureportela noma lo asuka yo reporter ngale. Into noma engayi understand kodwa uzofuna ukuyi reporter ngale.
1: I haven't heard umuntu wesithathu.
0: Ibani u Canon nje egcineni mase sebekubiza ngamagama sebegonene bencikene ezifubeni.
1: Usuyiphoyisa.
0: Eh sekubizwa ngepolice ubethwenza. Lokushin drive show sibi awalogcina umuntu asekhaya qhubeka uhlale nathi koze kushayeke u6 intambama ngoba later makushaya nje u17:40.

0: Njengoba wazike ukuthi ohlelweni lezindaba zomphakathi injobo ithungele ibandla sekulethela zona sishisa nje sihamba sokhuluma noqweqwe lomhlaziwe zepolitiki umnumzane ke uThembi Nkosi engo wakwanje yasibheka nje ikakhulukazi izinxushunxushu nokujikijelana ngamazwi ikakhulukazi ke ezigodleni zokuxhumana njengoba amaqembu ezombusazwe qhuba ke uhlelo lokuqoka ke ikakhulukazi abazowamela kwezobukhansela khona manje lokho kukhona abasola ke nama coalition government kudaba ke lokugodla kwezimali zomasipala abangu 69 ezweni laseNingizimu Afrika sobe sibheka nje izindaba ezithema zihlukahlukane ke la ezombusazwe ke ohlelweni lezindaba zomphakathi. Mr. Njeya, asikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni.
1: Kwakini asibingelele kwena mfowethu, sibingelele ithemba lonke elihlanganisa uhlelo nabalali bakho ngaphansi kwehlo likamshazi. Sibonga ngethoko.
0: Sibonga kakhulu ukuthi sibe nawo usukunde namhlanje. Mhlawumbe nje ikuphi ongakusho? Siyazi ukuthi abantu abasha kukhona abasazokwazi ukuthi bangenele nezikhundla zokhetho. Ibona sizobabona bahominist, ibona sizobabona bahomengameli. Ungathini mhlawumbe ukuqwashisa umuntu omusha ngokusebenzisa kabi ama-social media? Singakangeni nje kwingqikithi.
1: Kwakini ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi into ebaluleke kakhulu uma ukhuluma nge-social media. I-social media ihamba ibanga elide mfowakini, ngoba even ngisho kuma-corporates kuma-private corporates uma ngabe kuwukuthi uyaqashwa kubhekwa yona i-social media, kubhekwa criminal record, kubhekwe zonke izinto nezezikweletu ukuthi igama lakho alingcolile. Ngicabanga ukuthi-ke izinto lezi eziwu-3 ey'balulekile kumuntu omusha ukuthi kufanele ube clinic zona, ngoba uma ngabe unge-clinic zona noma ngabe kuthiwa ikakhulukazi unawo ama-credentials noma singasho ukuthi ama-qualification asuke kudingeka lapho, kodwa-ke ungagcina ungawatholanga uma ngabe kuthi lezo zinto azikho, lezi eziwu-3 nje iminxa le mithathu esiyibalile ukuthi-ke ayikho esimeni esi-right.
0: Yes, asikhulume ngami Mr. Njeya as an ordinary citizen. Ngithanda iqembu A noma iqembu B but ngifisa ukuvoyisa ama-views ami noma izinto engiyifisayo ukuthi iqembu lami lizenze. Mhlawumbe bungathi yiphi i-channel e-right yokuthi ngigcine ngifikile ngo kubantu abaphezulu noma ukuyibona abahola iqembu njengo-president noma mhlawumbe u-secretary, abantu okuyibona ngo esingathi bakakhulu ey'nqumweni?
1: Mhlawumbe kwempowagini ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu ile yokuthi abantu abasho noma abantu nje eNingizimu Afrika sazi ukuthi-ke wena njengogini imaphi ama-principles akho njengogini, bese ubheka ukuthi uqembu A noqembu B noqembu C noqembu D iziphi izinto lezi singakube ngokuthi kungama-principles kagine noma okuhambisanayo nawe. Yiloko okubaluleke kakhulu ekumele sikwazi. Iy'nkinga-ke zivamisuke ukuthi-ke sibheke umuntu ukuthi mhlampe-ke umuntu okufokhaswe ngayo noma okufoloswe ngayo kulelo qembu sibanibani bese sithandane, but singabheki deeper. Loko-ke okuhambe ibanga elide, ngoba njengamanje siyazi ukuthi la komasipala akubhekwa kakhulu le nto yama-political ideologies noma political methodology nama-principles

kodwa ukutholakala kwe-cancer kakhulu kunxike ekutheni ekhaya ukhona yini owake waba ne-cancer noma ke bane-cancer ukukhona ukuthi kuzo nomntwana ona 15 years valwa ikole senza ena i-circumcision kakhulu sathola ukuthi kunomntwana ebekunento esingayiqondi kahle la kwi-foreskin ejwabini lakhe simenzile i-circumcision lo mntwana kodwa lezi zinto ebezingamaqhakuvanyana mhlawumbe ngamalams kodwa kuthambile kwaphuma ngenkathi sesimcircumcise kodwa sathola ukuthi lapha ezansi laqala khona itoto yakhe kunelinye futhi iqhubanyana elikhona kwasiphoqa lokho ukuthi singabheki kakhulu ukuthi senza i-circumcision noma siyasoka ake siphinde sibuke ukuthi leli qhakuva leli ngabe lishukuthini sibeke sesenza i-test lesibiza nge-PSA la sibheka khona indlala yomuntu wesilisa lokho esikubiza nge-prostate gland sithema siyenza lo test iyakhombisa ukuthi kunongabi kahle right futhi nje yaba positive sathatha igazi salisa elebo ukuthola ukuthi ngabe mhlambe ena kukhona inongase kuhambiselane ne-cancer yendlala yomuntu wesilisa nokwabuya ke akwangaba kholutho so ngichaza ukusho ukuthi i-cancer ayiphathi ngoba umdala ngoba isikhathi esiningi sayisithi umuntu oseriskini noma osengcupheni ukuthi angaba ne-cancer umuntu ena okusukela eminyakeni ewu-40 kuya phezulu so nangaleso zathu uma kukhona into ongayiboni kahle emzimbeni wakho esithweni sakho sangasese isukumele lonto nabantu abasha besifazane uma ngabe kukhona into ongayiboni kahle mhlawumbe kungaba ukopha ongajwayelekile noma yini nje oyibonakho ukuthi hayi lento angiyazi sicela uyisukumele ngaphandle kokuthi iminyaka yakho isisengcupheni ngoba kuyenzeka abanye kutholakala ukuthi bathola lezi zifo bese bancane bese futhi siya ke ku-HIV. U-HIV njengoba ngishilo ukuthi akusona isifo esitholakala ngokuthi umuntu uyocansini. Kunezinye indlela ongathola ngaso u-HIV. Kulabo ke sigcizelela kulabo ke asebekwazi ukusihlanganisa noqansi ukuthi ngaphambi kokuthi umuntu ayihlanganise noqansi umuntu akaqikelele ukuthi uyathesta ala ukuze abone ukuthi uphephile yini nawo futhi uSTI lesizifo etholakala ngokuyocansini ngaphandle kaHIV kubalekile ukuthi umuntu ena aziteste niteste nobabili nopartner wakho ukuze uma senisihlanganisa ngokucansi niyazi ukuthi niphephile mhlambe ke umbuzo ngathi ena umuntu kefanele ateste emva kwesikhathi esingakanani ukutesta siye sithi ngaphambi kokuba usihlanganise nocansini uqale nje ukulala testa qala bese ke kakhulu uma uye wathola ukuthi isifo awunaso bese uyazivikela ngoba uma ungazivikeli uzogcina usithola ngoba ukutesta ungasitholi isifo akusho ukuthi ngeke siphinde sikungene kodwa uma ulala ungasebenzisa into oyivikela uzosithola isifo inhloso yokuthi umuntu ateste ukuthi azazi noma usenaso noma akanaso uma engenaso akazivikele uma ke kwenzekile mhlawumbe umuntu waphinde futhi akangayivikela siye sithi ena njalo mhlawumbe ena emva kwamasonto awu 6 umuntu ena uyatesta kodwa ke kubalekile ukuthi uma uteste negative keep your status negative ukuze ugcine ungatheleleki andikubalekile ukuthi umuntu impilo yakhe azi ukuthi iyona efika qala ake ngithi mhlambe ena uzwana nomuntu senilungela ukuthi niyocansini ngokwenu testani nobabili uma ngabe lo munye engafuna ukutesta kungcono ukuthi udecide ngempilo yakho ngoba mhlawumbe omunye akatesti ngoba uyazazi vele sekuyabhetha bese ke wena ungazivikeli uthathwe ukuthi sesiyathandana nami sengiyamthatha kodwa sifisa ukuthi ena impilo yakho uyibeke kuqala kunokucabangela omunye umuntu mhlawumbe ke yini ena esingayenza ukuthi sizivikele nendlela esingaphila ngayo thina ke mhlawumbe osekutholakele ukuthi sinalezi zifo
uma ke se unalesi

izifo ezithathelanayo mhlawumbe isifo socansi ukuthi uhambe uyokwelashwa futhi uma nelashwa fanele nilashwe nobabili nozakwenu ngoba uma ngabe wena ulashwa yena engalashiwe kusho ukuthi nisazophinda nithelelana uma senelashiwe qikelelana ukuthi niyazivikela uma kusekwenzekile futhi umuntu katholakala ukuthi use HIV positive asithatheni amaphilisi ngoba amaphilisi acindezela igciwane ukuze lingakwazi ukuthi lilande emzimbeni ngoba uma selikhona lisuke selikhona sekufanele umuntu azinakekele futhi umuntu aqinisekise ukuthi ena unopartner oyedwa futhi nokuthembana nithembakale omunye komunye umuntu angahambi elala noma ikanjani ebese thelela abanye abantu and futhi la ekubeni negciwalo HIV it's not about ukuthelela abanye abantu uma ngabe sewunalo nawe uloku ena uleda ngoba usukungazi ukuthi lo munye njengoba enalo likangakanani futhi hlobolu lika HIV ngoba HIV there's HIV 1 and HIV 2 so ungacabanga ukuthi wena uthelela omunye umuntu kodwa nawe yazi ukuthi njengoba senginalo uma ngiphinde futhi ngilala nomunye umuntu ngiyaphinde ngiyatheleleka mina usho ukuthi lizogcina igciwane selidlulela emzimbeni wami mhlawumbe uma kube iTB iTB siyayazi yathelelana njengoba kade ngisho ukuthi uma ngaba amaphilisi umuntu engawaqala iTB uyakwazi ukuthelela abanye abantu uma ke suqalile amaphilisi adle amaphilisi aze ena aphele ukuze ungadluliseli komunye umuntu iTB yalapheka and siya encourage ukuthi ena abantu abazinakekele abantu ena abadle ena imshanguzo ngendlela abatshelwe ngayo siyazi ukuthi abanye baye bangene ena kuma drugs mhlawumbe ena esinyi sifo engingasibala nento edlangile kulezi insuku u mental health so siyagcizelela ukuthi ena abantu abayinakekela impilo yabo ngenxa yokuthi uma impilo yakho ungayinakekeli ugcina ena unale anxiety ugcine ena une stress kusuka stressini ena kube i depression leyo nto ke ikhoza izifo eziningi emzimbeni ngoba ngenkathi umuntu ena eseno mental health ugcina senza noma yini ezama noma esusa lento ayibona sengqondweni uma ngabe kukhona mhlawu ongakuboni kahle phumela obala muza kubantu abasondelene nabo noma uye ezikhungweni zezempilo la ena uzosizakala khona so zonke izikhungo zezempilo zikulungele ukuthi uma ngabe umuntu efika ezozwa noma umuntu edinga usizo ukuze singayitholi sesinabantu abaningi abaneyinkinga ngoba abanye abantu bagcina sebeyifaka kuma drugs benza izinto ezirong ngenxa yokuthi baye baziyekelela abangayinaka inkinga isencane umuntu engakwazi ukusizakala siyazike ukuthi abantu baningi kakhulu kuneyikhungo zezempilo ingakho ke kukhona unjani ukuthi kulabo abangakwazi ukuthi beze ezikhungweni zaka unjani sibasize ngoba ngokucwaningo kutholakala ukuthi baningi banenkinga ka mental health kodwa ngenxa yokuthi asikho isikhathi mhlawumbe noma ke bethi bayazama baya ezikhungweni zezempilo lezi zamahala kubhizi kugcwele abasebenzi ababi nasi isikhathi esanele siyacela ukuthi bengeza enaka unjani ngiyacabanga futhi ukuthi uma ngabe

0: Sibiso sihamba sokubhekelela nje izindaba zezimpilo ke noSandile Khumalo uvele kwi-treatment action campaign esibheke nohlonze
1: manje njengoba kulolusuku namhlanje sesisombulukile ngiyakhona ukuthi njengoba sesisombulukile ke manje seliyagoqa ngakhona ngithola ukukhulu ukudumala ngiyazama nami la ukuthi ngikhulume nokuyispenyana la nokulimi lami ngiyabona be-Spain ngenzela ukuthi nami ngibe sentweni kepha-ke mengivuleke namhlanje futhi ngiyathembisa ukuthi ngesonto eyenzayo hhayi ngizobe impela sengishibilika nje be-Spain sengishibilika
0: ngendlela
1: ehlabi ngizoba sengishibilika futhi ngiyathembisa lokuthi ababona ngizoba sengiyiswithi nje yabona kwi-Spain sengiyiswithi sengishibilika sengiyifluenceela kodwa mathawa
0: ngizokufundisa amagama ambalwa nama weSpain masasiphetha.
1: Okay, I kwethu zami kodwa ke hayi futhi ngithembile kona qhawe kodwa ke manje manje kuwe yabona kuwena ngivima manje kishona sibongo sakho sifishane ukuthi yabona umuntu umezofuna igama kanti naye isibongo sakho sifishane ugina vele kuwena kulu.

0: Ngilize appetite.
1: Yeah, ekhini ukuthi umuntu abe nenhliziyo ebhalekile kanjalo futhi uthola ukuthi la ngesingezansi yena ezwe izinsungu la kwi-abdominal noma la mhlasimbe ngasesiswini la ezwe izinsungu ukuba mhlasimbe ngasesiswini yabona ngasenhlangothini kanjalo noma eshobinga umshobingo wakhe uvama ekutheni ukuthi ubidaki noma kube umshobingo nje othola ukuthi hhayi uthanda ekutheni ukuthi ungcole kakhulu kwesinye isikhathi kubonakala ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi kuze kusolakale ukuba agcine mhlawumbe sidle mhlawumbe ukuthi umuntu unejondisi njalo but kuba ezinye zezinto tholaka mhlawumbe ukuthi kuyeke kubonakale ngazo but ezinye izinto ezike zihlekelele kakhulu la mtakagina kuba ekutheni ukuthi umuntu enze i-diagnosis noma mhlasimbe kukwazi ukuthi babone emtholampilo ukuthi noma esibhedlela ekutheni ukuthi mhlawumbe kuhamba kanjani abanye mhlawumbe ama-diagnosis kuye kube mhlawumbe ukuthi kuthathwe ama-blood test noma kwenziwe i-ultrasound kubhekwe mhlasimbe nezinye izinto eziningi kakhulu but-ke esikhathini esiningi kuvama ekutheni ukuthi iningi labantu like litholakala ukuthi line-hepatitis nayo futhi isigxile kakhulu esikhathini esiningi-ke uzobheka mhlasimbe mtakagini ukuthi njalo ime sikhuluma nge-hepatitis
0: yes
1: nabosina abona nabo i asikhulumi ngabo kakhulu kepha esuke sikhuluma ngabo kakhulu kuvama ukube u-B kanjalo futhi kube no-C kungani na kuba abona kwezinye zey'nhlobo ze-hepatitis ezinamandla kakhulu futhi noma ezicayi kakhulu ikhona futhi nakhona sike sigxile mhlasimbe kukhona kakhulu ukuthi kusuke kuyabona kuyiyona ekuye kufanele ukuthi mhlawumbe sibhekisise ngoba kuyenzeka uthole mhlawumbe lezi ezinye umuntu angaba nazo mhlawumbe kuyeyabona kwesinye isikhathi izimpawu zingabi khona noma mhlawumbe kuyeyabona kwesinye isikhathi kunganakeki kangawo kepha lezi u-hepatitis B no-hepatitis C kuba ezinye sikholela ukuthi zithanda ekutheni ukuthi zicindezele kakhulu lezo kanjalo-ke futhi ne-treatment yakhona kuvama ukuthi kusetshenziswe kakhulu i-antiviral treatment noma i-treatment khona ethanda ekutheni ukuthi ibe namandla kakhulu singasho-ke sisho ukuthi wonke umuntu mtakagina angaba ne-hepatitis njengoba ngishile ukuthi C noma hepatitis B kusuke kuwukuthi mhlawumbe umuntu ngasemweni mhlasimbe zokuvashelana noma ngasemweni mhlawumbe ey'thinta ezocansi mhlawumbe size sigcine mhlawumbe nathi sesibandlula kakhulu noma sesicwasa ukuthi kushouthi umuntu ongayivikeli noma mhlawumbe ngumuntu osuke esebenzisa ama-drugs mhlawumbe umuntu kwesinye isikhathi abavame ukuthi mhlawumbe basebenzise izinayiti mhlasimbe ngale kokuyihlanza noma mhlasimbe ngale ekutheni ukuthi umuntu asebenzise esuke iqondene naye wonke umuntu angaba ne-hepatitis C futhi wonke umuntu angayithola i-hepatitis ngenxa ekutheni ukuthi ziningi izinto ey'ngatholakala kuzona njengoba ngingabalula ngaphambilini ukuthi kubalulekile ukuthi ikakhulukazi amafruit noma ama-vegetable ukuthi ngaphambi ukuthi siwasebenzise kufike kudingakalile ukuthi mhlawumbe siwahlanze ngendlela efanelekile kanjalo futhi noma sisebenzisa amanzi siqikelele kakhulu ekutheni ukuthi kube ngamanzi asuke ehlanzekile so ngaleyo ndlela mtakagina uma siyibambe kanjalo ngikhona ukuthi siyokwazi ekutheni ukuthi sonke sikwazi ukuphepha kwi-hepatitis noma sonke mhlasimbe sikwazi ukuvikeleka kwi-hepatitis engikholwa ekutheni ukuthi mhlawumbe nathi ikakhulukazi njengamanje mhlawumbe njengamabandla noma njengamasonto asuke ahlukahlukene noma mhlawumbe ngama-department asuke ahlukene nabafowethu abasuke besemathubeni ekutheni ukuthi mhlawumbe bangasebenzisa izinayiti noma mhlasimbe bashare mhlawumbe noma ama-razor mhlawumbe ngezimo engiyedinge khona ukuthi umuntu ayijove ukuthi mhlawumbe sibaqwashise hhayi ekutheni ukuthi nesuka kubona sifike kubona.

18 ukuthi mhlambe bangasebenzisa izinayithi noma mhlawumbe bashare mhlambe noma ama-razor mhlambe ngezimo engiyedinge khona ukuthi umuntu ayijove ukuthi mhlambe sibaqwashise hhayi ekuthini ukuthi nesuka kubona sifike kubona mhlambe ngenhloso noma ngeso ngeso ini bayafunda futhi baphinde i-chachisi eyiki njengoba ngiye ngisho umuntu ukuthi kwesinye isikhathi kuba nzima kakhulu ukunyangeka kwezinye zezifo uma mhlawumbe ngikhuluma ngokunyangeka umuntu uphila ne-HIV aphinde abe ne-HIV umuntu HIV aphinde abe ne-HIV lokho kusho ukuthi kumuntu ukunyangeka kwakhe kuyethanda ekuthini ukuthi kube nzimana ngani na ngoba esikhathini esiningi iy'nhlobo ey'ningi ze-treatment zincibilika esibindini isibindi njengamanje naso asimile kahle ngenxa ye-hepatitis lokho kusho ukuthi ukunyangeka komuntu kuzothanda ekuthini ukuthi kuphela ngempela abantu uma bephila ne-hepatitis bayavikeleka abantu futhi bayathola umnyango mhlawumbe ngokushesha.

0: ukuba kune special nje esisicelile ukuthi sisenze nabona.
1: Yebo Nkosi, kunjalo Nkosi yami. Senzela nje ukuthi
0: insizwa nje mayingena ivula lapha eminyango ithatha amandla.
1: Injalo
0: ba. Sibiza ukuthi ithatha amandla kufi.
1: Naledi Nkosi ngiyathanda.
0: Thatha amandla ndoda. Indlu yamandla thatha amandla. Uma ungena nje eminyango zobe sebekhona befolile uyathenga inkomishi yakho uyaphuza uhlala phansi iyaqala nje inkonzo. Hawu, mayinga kapheli phela ikofu lakho uyaqala
1: nje. Irefull. Uhambe nje
0: mawufuna ukuphinda futhi uyaphinda.
1: Inaleni Nkosi.
0: Uma no100 rand nje vele uthi nje emila ngifuna u2.
1: Yebo. Wazi nje
0: ukuthi izokukhona inkomishi kadabule. Izobuya buya nomzwa ngizomfakela kwenye icinyo.
1: Singaphinde simfakele Nkosi. Abacela ukuthi bethole i-box ngizocela ungayisho i-price ayo njengamanje but nayo nje ha.
0: Kusabuthi nje 500. 500 nje mangabe ufuna ibhokisi. Ngiyabona usefuna ukunroba. 500 ufuna ibhokisi. Ufuna nje ibhokisi 500. Ngiyabazi mina lama ngathi iyafika lapho sebekhuluma enye iprice abantu sebethekile. Yenze ukuthi manje ufika nje ningakatheni. Eyethu phela le nkonzo ayikuntu ozositshela la. 500 ibhokisi oyulthe ngo 1005 uthola 500 itiye oyuthole ngobani 150 uthola u
1: 50
0: abanomona abazoyibona bashona. Asihlangaleli ayivumi le ngoma ukuvela le ngoma engifuna yamadoda.

0: Ya sihlanganeni wema Africa isho njalo ke ingoma namhlanje nebusuku nje ithi sihlangane wema Africa ake sikhulume nezinsizwa ke manje ngathi sisalungisela sifinya mathe sithena ke uma ufuna ukuphuza icup nje ngo 50 rand icup yakho akulona nje icoffee phela leli niyazi ke thina siwaphuza lama coffee lawa abangesi imkhuhlane lakho pushwela leli elokubooster i-memory immune system uvikele kwizifo zenhliziyo ilwa nama stress iphinde futhi uma ubaba endlini uphutha ijelo ihamba nomama nje ebusuku uma ingane seyilele igijime niyodumisa nomama ungakhathali ungafika emalisburg vele ukhathalela iphayintani uyabona nje uyaqamba kusasa uthi uyacela kumama ngasafuni
1: ngiyacela
0: ngiyacela nje ke sidlalelwa mdlalo wethu wokugijima sesiyofika emalisburg yasethi umama wowo ngeke kanti uyazi ukuthi ngizokhathala ushelo seuthi awa uzogijima ngedwa cela ukushothini ke ndabe nzima
1: Nalelikozi lo bengicela ukusale nje sengikhulumela nomama ukuthi nabo bangakwazi ukuthi
0: hayi bobangena pho mama
1: labo
0: hayi oh hayi ukugalisana inyama yomsipha asimthathe lo asimathathe phela sekuyithuba la mpela ngeke sibayeke asibathathe elaleli Sithatha amandla ngesonto sithatha amandla baba mawungena nje sithatha amandla uzuridi ukwathatha amandla mawungena lapha
2: Nakasho ngikuthi ngizona ngibona nje ukuthi namhlanje ngicela ukungena ikosi iqala mina nje ukuzazi sonke sabomnalo ngizoba wemala ngizoba okhulumayo
0: Okay this
2: inkosi ngizathi dasikhumbuze amadoda abobaba besizwe sasemaleni ukuthi inkosi ngomhlathi onke sikufika sidinga kudlule engoyo ekuseni ngomani
0: ya
2: ngizotshela-ke ukuthi wonke amadoda zonke iy'nsizwa kungabe uyomnala kungaba uyena umnala uyamenywa laphana kudlule engoyo inkosi sokunala ngoba inkosi kukhona uzofundisa amadoda ukuthi fanele ayiphathe kanjani uma ngabe ubaba ekhaya nasemphakathini nje yenkani inkosi ngezifundo ezithile zesifundisa zona so nje ngizomemezela ukuthi bonke obaba zonke iy'nsizwa ngiyacela ziphelele nalabantu

0: Wow.
1: Ake sikhuthaze phela insizwa ifaka imiqhele yazo bayivunune ngesingakubo uma unebheshu lakho nje uvela udluphe uma unani yakho uma wasaba amakhasi sibe bahle nje lapha nenkonzweni yethu kubonane futhi insizwa nje mayithandi ngafika iphethe nje ihawulayo lapha mawuthanda wafika uphethe isagila sakho nje lapha mawuthanda phela amadoda ngokomthetho sifuna ukukhuthaza indoda nje ejwala uhamba ivathazela ayifuneki.
2: Siyabona inkosi ngiba ngijabulisa ke lokuthi inkosi sokhala ithi uma uyindoda nje uzobe ufike laphaya ngomhlaka 26 enkonzweni yamadoda ake ufike ufake izinto zesintu ukhombise ukuthi ubaba onjani ithi inkosi asifike sigqoke ivunulo yethu yesintu noma ngabe yini eyinto yesintu nje ozibonayo ukuthi uma uyifakile uzizwa ubaba
1: ophile
2: indaba ezinhle kakhulu ke lezo uma ngabe ukuthi unesihlangu sakho noma unebheshu noma nomthelo wasekhaya ithi inkosi sike uwuphethe noma ngabe uneduku yakhe isagile eshothi siwehle njeya ithi inkosi asike asifike nje sikhombe sithi ibutho lenkosi sohlala ngoba le nkosi ushaya yenze ethulayo nathi-ke ake kusuke lalelalanga sifana nelutho lenkosi sokunala sigqoke izinto zesintu kodwa into esidinga ngayo sizothatha isifundiso enkosini sohlala akumele ukuthi uma ubaba noma uzisize esakhulu nosuku likuthuthe ngoba kuningi esethu uma sihuma lapha sifuna sikuthethe nezinto ezinhleke inkosi kathi ngimemezele ukuthi kukhona izinto ezithile esesesitho lapha phambili zokuthi siyobaba abastrong emakhaya
1: ngoba akufunakali wengedeza akufunakali ukuthi ubuya lapha enkonzweni umama lambe usulokhu uthi hayi mama ngikhathele ngikhatheleni ma ubuya nje enkonzweni ufanele ukuyovuta bhe ekhaya abavali indlebeke abanye abavali indlebe.
2: Yes. So ngizomemeza lokuthi kubo bonke obaba sabefika laphayana
1: ngiphethe
2: imbezidlulakuyona laphana ngathi ibalelane
1: ranch sithatha amandla nje imbiza yami laphana ey'nsizwa sithatha amandla nje ufuna masibuye
2: ekhayaengezozothatha amandla
1: ufuna masibuye ekhaya umama lalihleka kade ubaba wane-ileji engaka namhlanje ngishe ngene kaqukula iy'ngane ayidlalise ayibhekise phezulu nje ubaba
2: ngiyathemba ngenkosi ukuthi abobaba mabefikile badlula lapha inkomishini eminyango isizo sabomnala ngonyaka ozayo njengoba
1: kuwu-augustsobesandile isizwe
2: samoawuyibeke
1: kahlele ungatatazeli uthi uyakhona ukuthi umnala ma befika isizwe somnala sobe senzenjani ngonyaka ozayo
2: ngenyanga ezayo njengoba kuwujulayi njengoba kuwujulayi manje ngenyanga ezayo isizwe sabomnala sizobe sandile and sowathola ama-testimony kumuntu ozobe khona kule nkonzo yamadoda waphuza lapha embizeni kuzothi ngonyaka ozayo sesazothula
1: ama-testimony.
2: Hawu inkosi yayivele ishika ukuthi-ke ama-testimony aseqeda ubushimana
1: nje
2: ngizomemezela nje kusizo sonke sabomnala ukuthi kungena mahhala isikhadi lani ekuseni wonke umuntu
1: ukuthi amadoda ethu afike eli phela angafiki ngo-9 ngo-8 nje sibe sesiphelele singamadoda singenzi njengomama inkonzo yabeqala leti nemidata eminingi abanye besafaka amahili abanye benze izipho.
2: Inkosi siyabonga kakhulu ngesikhathi esihle sona nokuthi siyingane zakho bayede njengoba sikhula sikhula kube nezimo esikhula ngaphansi kwazo ezingenhlanje emndenini yethu utho ukuthi ngiyakhula ubaba nomama bekade bekhula ngokushayana nami senginonkosikazi sengikhula ngingesibhaki kumama wekhaya ngizocela nje ukuthi wonke amadoda kashinki inkosi yomnani ikhona le nto ezosifundisa yona ukuthi uma ngabe sesinemizi ekuthele siyathiwe baba bethu kumele omama ney'ngane zethu sibaphathi kanjani ayifunakali indoda ewumnalo eshaya unkosikazi kungabe ihlazi elikhulu kabi kabi lelo inkosi kuningi ezosifundisa ukuthi uma ubaba ekhaya kufanele umndeni wakho uphathe kanjani umndeni uvikele kanjani ake ngizithi nje kubo bonke obaba abafike enkosini somnala.

0: balelizwe ngeso esizogodula siyiphethe sazi ukuthi imizwe yokhulu bethu nobaba bethu nabomama bethu ney'ngane zethu eyiphi indlela enhle ekumele sifundise isizwe sabomala ngoba iy'ngane esizoba nazo ney'ngane esinazo kumele zifundise ngevangeli enala ngoba yonke into manje iwukunala njengoba futhi siphila ngendlela yokunala asho ukuthi ney'ngane zethu sizazikhulu naleli vangeli lenala zithuke kulela vangeli lelabelungu lebhayibheli sekuyisikhathi senkosi somnala kule minyaka njengamanje wonke umntwana okhula afuna akhule ngevangeli lenala so ubaba nobaba angeza izimbi nomndeni wakhe nomama wakwakhe ngoba ayithi inkosi omama ayibafuni kodwa amadoda kuthiwa kafike kuqala kwenzela inkosi izokwazi ukuthi ikhulume nawo kahle kuthi kuqala inkonzi yonke into sibone ukuthi inkosi amadoda ewadinga kakhulu ukuthi ziwafundisa njengendlela yokuthi siyiphathe aloke sephelele ngenayo ukuthini
1: ubaba ngithi mina umuntu akalethe nesesheri zakhe akalethe nentombi la sayidetha abangakashadi akezinjalo nentombi ayilethe isesheni ilethe umkhwenyana ilethe isoka libe khona lavana enkonzweni yethu
0: ngezwakashe inkosi inkosi njengoba isho ukuthi nje mawuyintombi unomuntu wakho nje noma abe kuthiwa ngishishile hhayi kuthiwa ngiphathe
1: but angekho ozokubuza ukuthi ufike ngubala wena owaziya
0: ungakasho kuthetha umuntu wakhe ngoba sizofunda laphana ukuthi sizobaphatha kanjani ngabantu uma sihlala nabo fulltime ey'mpilweni zethu ilokho nje bayeke ngizothi nje ngicela ukhona nkosi ngesikhathi sakho ngizothe sona ngoba ngisebenzisana ngale ndlela ingene yewathathu iyangihlula ngala
1: lezinto abazama bayingenele labo asibathatheke baba nampo abanye befona siyabonga kakhulu nkosi enkulu
0: inale nkosi
1: elalele umsakazi wakho izwelela la FM sawubona okay wanqamuka ke lona siqhubekane ke lesithinte kwinumber ethi
2: 070-762-1376
1: number ke to call mawufuna ukukhuluma nathi sakha i-vibe yamadoda la ngicabanga ukuthi ngesimzame sibone ngeke samthola umfo kaNyambose naye ngoba becela ukuthi simthinte ngesikhathi kodwa ke mangabe ukuthi uyasiza uNyambose naye ngasifonela la sibathathe nje abantu elaleni sabona ezolela la sabona bo aw okay ayingahamba noma abanye bazama ni sibinsizwa ezolela la sabona
3: enaleni ukuthi kuma nethabethe ngithi akubukelele lapho kuba bayakhulu
1: uthabethe ibalo
3: uzanele thabethe nkosi
1: Oh zanele thabethe.
3: Yebo kuthi nabe.
1: Awubiza amadoda uthi awaphelele ngiyawafuna wonke. Leso.
3: Awaphelele zonke izinto ehle. Ngosuku olukhulu.
1: Kunjalo nkosi yami. Sifuna le nsizwa ebhemayo, sifuna le nsizwa ephuza, sifuna le nsizwa engayisontweni, la ngifuna amadoda lapha.
3: Elaleni manje kunjalo.
1: Siyabona.

0: Ya, sithinte ke njengamanje la sikhulume nawe thina ke la. Ezolela la sawubona.
1: Lokho.
0: Ezolela la sawubona.
2: Elaleni.
0: Elaleni, ngabe unyambose lo?
2: Hayi, elaleni bayethe, uyimpela
0: umthetho. Insizwa kuthiwa ziyafuneka lapha ngesonto ithatha amandla. Ake ngiqale kuwena wenyambose, mhlawumbe umuntu ongazi ukuthi sikhuluma nobani, unyambose ubani, owakuphi?
2: Hayi, unyambose usuka kamthetho. Osukabele empandeni kwesakamthetho isigodi.
0: Kwesakamthetho, usho ukuthi uyiphethe lapho kwisigodi sakini.
2: Bayede, ngiyiphethe impela, konke kuthi mthetho konke.
0: Hawu, suka madoda. Hayi, kumnandi-ke makunjalo baba. Sikhulule indaba yokuthi insizwa before nje ingene lapha. Okokuqala sikhuthaza ukuthi insizwa phathe induku zakho uma uthanda. Bincibhishu lakho uvunule nesingakini ukuthi usikhumbuze ngakini uma uyinsizwa njengakini nize njani manihlangene nizinsizwa sifisa insizwa osigqokela kanjalo-ke engakwazi ukwenza.

Asikhomba dodwa uyalalela uyangeza uNkulunkulu waselalela kusona isithule. Ngempela uyalalela uyangizwa njengoba uzo abantu befakaza bephila ngaleso sikhathi bekholwa besindiswa ngamandla kaNkulunkulu waselalela ngoba uyalalela uyezwa.

nalenjabulo nalobubuhle nalempumelelo ozoyithola kulomsebenzi oyobwenziwa ngomhla ka 31 ayilingani hlobo sami. Ingakho ngikugqugqumezela ukuthi uma ngathi uyacimeza bese uyilungiselela kukhulu oyokubonga futhi kukhulu abantwana bakho nomndeni wakho nezihlobo zakho abawukubonga wena ngakho. Ngiyafisa ukuthi ngithi kule nyanga le asiqikelele ipurity, siqikelele ukuba msulwa, ukuhlambuluka. Ukuhlambuluka kasedlozini kubalekile ke ngoba kuletha injabulo, kuletha impilo nempumelelo. Ukujabula esikwenzayo kuyayiphazamisa izinto. Angiphathi ke uma ukujabula sekuthinta abantu ababili kuya kwabathathu. Asikwazi ukungcola laba bantu abasuke beza nakho kulokho kujabula esuke sikwenza. Asiqikelele lokho ehlobo zami ukuze siyibone into esiyenzayo. Ongalokho uthathe iwasho usebenzise iwasho kanti inhlanzeko yasedlozini awuyinakekelile. Kufana nokulokhu yenkonzweni kanti inhlanzeko edingakala kuwena uyinakekelile. Uyozibona ngazuthi yonke lento yenzayo ayinamsebenzi walutho, ayikusizi ngalutho, kanti ayasinda amathunzi ama-partners esuke siwathola endleleni yokuphila. Abanye bafika nemimoya ehlukehlukene, angibeke kanjalo. Siqikelele ihlobo zami ayikho impumelelo esingeke siyibone. Ngesonto ngijabule kakhulu ubufakazi esibutholile umama ezobonga, ebonga lengelosi kamavula kuvaliwe, ebonga nezinsebenzo eziphethwe isandla salengelosi. Umama uphakamise kakhulu noyimanga uthi ngisebenzisa nezimanga kamavula kuvaliwe, indodakazi yami yathenga imoto, lento ibe ingqophamlando, yathola umsebenzi bese kunesikhathi eside ufuna ingawutholi, yawuthola. Kanti wemprofethi akugcinanga lapho. Ngikhuluma nje nawe, nazi ikhiye, ngino seven room umuzi sithabathaba somuzi enginaso. Ngifike lapha kuwemprofethi ngenawo yonke lento, kodwa manje sengiyahlonishwa nami ngiba nokuduka phakathi endlini ngeze ngicingo zengane. Mama ungakuphi? Kanti sengiphosele kwelinye ikamera ukuthi ngiyaphuma ngangena kwelinye, ngathi ngiyaphuma ngangena kwelinye. Indlela uJehova nezinsebenzo zakho ezingisebenzela ngayo uteta ngendlale umuzi enginawo. Mlaleli wami, ngifuna ukusho ukuthi sizoyiphakamisa impilo. Ngifuna abantu mina abafuna ukuphumelela nabafuna ukuyaphambili. Ngifuna abantu mina noma bephuza utshwala kodwa bathi ngifuna ukuba nekhaya. Ngifuna abantu mina noma behlalisene kodwa bathi ngelinye ilanga ngifuna ukumshada lo mntwana. Ngifuna abantu mina noma besebenza emajalidini kodwa bathi ngelinye ilanga ngifuna ukuba nebhizinisi. Ngifuna abantu mina bathi noma ngabe kuthiwa namhlanje angisebenzi kodwa kusasa ngifuna ukuthi kube nento engizozenzela yona ezongifakela imali. Ngifuna abantu mina abathi noma mhlawumbe namhlanje ngibonakala ngiwumuntu ohlukumezekile emoyeni kodwa ngiyazi ukuthi isidalwa kusasa sizongijabulisa. Mlaleli wami, ngiyakuthembisa uma uyomlalela uNkulunkulu, ulalele nezidalwa zakho, ulalele ingelosi kaJehova ohamba nayo, uyophumelela. Ngifuna ukusho wehlobo zami, wonke umuntu olalele lolu hlelo namhlanje, udrive itekisi, kungenzeka ukuthi umoya wakho uyalimala njalo mawuthatha le tekisi, uze usho ukuthi umfana omncane lo ongiqashile. Lalelakhe ngikuhlebele, uJehova kusasa uzokuphakamisa. Namhlanje uwena obonakala ugoqa izandla, ugoqa isigcoko, ufunqoza isigcoko, kube ngazi ukuthi uyathithiza umdala. Ngifuna ukusho ukuthi indlela eya empumelelo

elweni iqala ekuhlonipheni nasekuthobekeni. Jehova uzokuphakamisa, uJehova uzokukhumbula, kuyoduma izulu emini ngalelo langa kukhunjulwa wena. Ngithi mina kunandaba ukuthi ubonakala engazi ukuthi usebenza ejaldini, usebenzele intombazana encane. Ungathi intombazana thanomesisi, ngoba isibusiso esizokwehlela kuwe singangokuthobeka kule ndawo uJehova kubeke kuyona. Ngiyacela wena osemsebenzini, njengoba ngikhuluma, musukutshontsha lapha emsebenzini, musukutshontsha lapha emsebenzini. Lalela, awuyeke ukutshontsha lapha emsebenzini. Uzobona izinto ziqhubeka yifasa, kanti wena ongcolisa isidalwa sakho ngokweba. Awuyeke ukweba, uyeke lo 2 randi. Angithi usebenza endaweni yokuchitha amanzi, badlula bashiya 2 randi abantu kwena. Usutshotshelani lo 2 randi? Hey mama, Nkosi yami, hluphekise izingane zakho zoda kotshwala engathandi. Kanti uyashaya, ushayelwa labo 2 randi bethu ukuthi ubatshontshe wena. Lalela, thobeka la ukhona. Jehova uzokukhumbula, uJehova uzokuphakamisa. Ngifuna ukuthi namhlanje mntanami lalela, thobeka and futhi thembeka lapho obekwe khona, ngoba uJehova uyazi ukuthi kukhona umuntu ofana nawe akamkhohle, akakhohle kuJehova. Ukuba ubekhohle ubonge kuzungilalele mina, yabona nje ubungilalele namhlanje, ngoba uJehova ukukhumbulile. Bonke abantu abalalela umprofethi uMavula kuvaliwe abantu abakhunjulwa uJehova. Bonke abantu ababekunyawo labo emansele number 110 bezokhonza ngaphansi komprofethi njalo ngesonto ngo-9 o'clock, abantu abasuke bekhunjulwe yizulu. Wacabanga ukuthi kuyabhorekelwa kulelami isonto? Akekho umuntu ovele abhoreke besethi ngiyemansele, akubhorekwe emansele. Emansele abantu basuke bebiziwe. Imansele ifana ncamashi nebandla laseJerusalema lelo uDavide abhala ngalo, wathi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova, athi zinyawo zethu seyisemasangweni akho Jerusalema, wena muzo okhanyayo. Bonke abantu abeze emansele number 110 ngaphansi kogcobo lomprofethi uMavula kuvaliwe basuke beza emzini okhanyayo. Ingakho befakaza, ingakho bebonga, ingakho into zabo zikhanya. Abanye bayasho nje bazolalela lolu hlelo basho bathi eyikade ngagcina ukuya kumprofethi wami, kodwa ngiyasebenza ingenxa yakhe. Namhlanje ngipromothiwe ingenxa yakhe. Nginendoda ingenxa yakhe. Nginonkosikazi ingenxa yakhe. Nginomama wengane ongihloniphayo ingenxa yakhe. Iy'fundiso zalo baba ziyakhana Nkulunkulu wami. Ngafika kuyena ngangaphuzi ngingaphuzi, ngafika kuyena ngangaqomi ngangaqomi, ngafika kuyena ngangahloniphi muntu, kodwa wangakha lo baba. Namhlanje ngiyimvuye Nkosi, namhlanje nginentobeko eyisimanga, namhlanje angena appetite yokuqoma, ngoba lalugcobo lalo baba liyamkhulula umuntu. Basho njalo ke abantu abazuma vula kuvaliwe, ngoba ngayiphiwe ezulwini lento uNkulunkulu wanginikeza yona. uNkulunkulu wangibeka esibelethweni sikamame, wasebeka uphawu kimi, uphawu lobizo. Nangampela ugogo wangitshena ugogo wami engikhombisa kunophawu nje enginalo lapha kumina. Ugogo wangitshena ukuthi lolu phawu lolu walibekwe ezulwini. Yabona lonto ngithi mina ugogo uyini lapha engazothi ngikanjena ngishile gogo lapha wathi no, uphawu uphawu uthunga lenkosazane lulapha nje lapha imbambeni zami. Yabona wathi ugogo uphawu lento wazalwa uyinikeziwe njalo. Uma ungihamba nawe ngiyana kubathandazi babekhala bezamule ngisazongena eminyango ezamule kuthiwa nangu umntwana wasebukhosini basezulwini lo ola egcekeni, kuthiwa lo mntwana lona uphiwa amandla ayisimanga. Uyayizwa loo nto? Ngizama ukuchazela kho ukuthi le nto lena iwubizo lwasesibelethweni. Ingakho mina uma ngubeka isandla noma ngabe kuthiwa kunesilwane sahlula obani, ma ufike kumina mntanami uyakhululwa, uyakhululeka. Mlaleli wami, ngifuna abantu bakaNkulunkulu ngesonto, isonto lelakusasa
sinenkonzo sinenkonzo enamandla ihloko salenkonzo sithi thonga lami ngihawukele sinenkonzo ngesonto uthonga lami ngihawukele ngifuna abantu ngifuna umuntu mina 1 othi ngahamba ngayo thwasa ngifuna umuntu mina 2 othi ngiyaphupha intwaso ngiyawaphupha amanzi ngifuna abantu mina 3 othi ngiyisangoma kodwa hayi mprofeti hayi bangivalile mina ngeke ngasebenza ngempela kodwa ngivaliwe ngifuna umuntu mina othi umfundisi waseziyoni othi ubekade bona ngomoya kodwa akasaboni lutho manje ngifuna umuntu mina othi umfundisi wabasindisiwe othi mina kade ngithi mangiphathwe kwabazalwane kube nento ekhulumayo kimi kube ngathi avele ngisukele umuntu ngathi wena unenkinga ukuthi baze bathi ngiyabanuka abantu bangixosha nasesontweni abazalwane bengasathandi ukuhlala nami yabona lento ufuna umuntu mina othi nginemibono engiyibonayo nasebusuku kodwa yonke lento lena ivalekile manje ngifuna umama othi ngisebandlela ethile mina ngiyintercessor kodwa ngihluphekela ukuthi makube kuhle imini ofika qala esontweni ngithandaze and uyaphumelela umfundisi engimthandazelayo nebandla lakhe la ngafika lincane likhulile manje ngiyawubona umthandazi engiwenza ukuthi uyalisekela leli yabandla kodwa mina ngisenhluphekweni eyisimanga ngifuna intombazane ethi mprofeti mina ngiyiworshipper ngihamba amasonto ngiyahlabelela kodwa kunesibopho esibopha into zami uyazi umprofeti ukuthi kwathenjiswa kwalotsholwa abangane bami balotsholwa abafana abaqale bajoyelana nami mina nginebhadi nje mina ngi-introduce umuntu kumuntu lowo muntu bese bona umfazi lowo muntu kodwa mina angangiboni ngifuna umuntu mina othi mprofeti ngiyinsizwa ngiyikeyboard player ngiyasha ebandleni kodwa kuyahlushekwa ekhaya nami isimo sami siyangibhedela nesikole ngagcina ngisiyeka mina ngoba ngibona ngathi siyangibambezela ngaqhubeka neyinkonzo kodwa kuyabheda zimile izinto aziphambili ngifuna umuntu mina othi mprofeti ngiliphetheke mina ibandla hey angihlupheki kanje ngisebenza majalti njengoba ungibona ngisebenza emafemini ngiyasebenza benze ngiyumfundisi kodwa ngiyasebenza kodwa ngithi nginogcobo olukhulula abantu ngifuna ungicheke mfundisi wami mprofeti ngicela ungicheke ukuthi ngibizelwe yini uqala ibandla ngibizelwe nokuba umfundisi ngibizelwe nokuba umama mfundisi ngiyumama mfundisi kodwa hayi ngeke sengifuna ukudivorsa mina manje hayi ngibona ukuthi lo babu yangibambezela engathi ayikho lento le ngesikhathi ngishada naye bengicabanga ukuthi izinto zizoflow zibe right kuyabheda kube and futhi okunye hayi ngeke nomendo wami ngiyubone ngazuthi uneyinkinga nje onazo ngifuna bonke abantu abathi mprofeti mina ngiyachithelwa ngithandana necheater mina ngithandana nomuntu ochithayo uphuma la endlini akalali mhlabe for 2 days 3 days aqhamba mangathi kunezinto abhizi ngazo mina mprofeti ngihlala nowesifazana kaqoma umhlola uphuma la endlini athi uya kubo kanti akayi kubo lalelaka ngifuna bonke labo bantu ngoba sizobe sithini sobe sithi thonga lami ngihawukele akonanga mina konu baba kanti kwenze njani mina Jehova kanti kwenze njani thonga lami izinto zami zabhidlika kangaka kwabhidlika into sengiyakhile kwabhidlika umendo sengenile kwabhidlika umsebenzi sengizorejistwa kwabhidliki kaya sengilakhile ngathola isayithi kwase kuvuka umuntu wathi umuntu isayithi yakhe kanti mprofeti konakalani kimina sizobe sithi thonga lami ngihawukele ngesonto 9 o'clock mntanami ngicela ugqoke into enored gqoka into enored gqoka into enored ngoba lenkonzo iyinkonzo enamandla ngicela mina umuntu othi mprofeti mina ngathwasa ngaphothula hayi kodwa ngihloleli muntu hayi ngeke hayi ngiqula imithi izimithi ishwabani ihlangane ikhunti ikhuntelane angazi konakelephi hey lalela la
sokuma musulo kuthi isango mesikhulu esaziwa eThekwilapha awukho umsebenzi angathi uyawazi awukho umsebenzi awuhambisa umuntu engisho emanzini woza mina ngizoyiqaqa lento ngizolibuza

0: abusisa abantu uJehova makayibusise imindeni yonke inkosi benomusa phezulu kwakho amen
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje taxini bengiyeni bangisesinyeni bengathi la entsweni ubaba ngikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinyilanga okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginomashanyela sakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini zafika emini ingane ziyakubiza ukuthi mawo zizobona nazi le intuthwane intuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la mangifika ngeza nomashanyela afika ngakufaliwe mayihambe sanyamalala semthambi ngathi akaze sibe khona sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya ubaba uyikhulekele ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyahamba nayo la ekhaya izanga namhlanje wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina uthi umama ade benawo phela uzwanga ma mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya omunye futhi intombazana yami intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yavele yophuka nje egcekeni uphethe amathansela usenensuku bekade ya-off kwathi ngelilanga fana ngabe uzovuka mphange kufaka amafutha kamafula akuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana uzongifaka usisi wami lesihamba naye la ekhaya uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhabisa ukuthi ngimfake la mafutha lathi uza hayi la mafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngabafo ngayombheka ngathi khamisi ngamfaka amafutha ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngane mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi kwenzakaleni uthi mama kunento nje vele yayibiseduze kanti ma ngithi kwavele kwathi khaxa udothi onegasi untombazane alona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule ngathi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphinde wamkhulekela abona idliso nakuyena uthi yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga isaba ukudla mina ngathi ungadli phalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi noba ngivele ngithina ngathi phuza amanzi yikiyiki le nto eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvalwe kathe baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
2: ngiyambingelela bazame egameni enkosi yami uJesu Kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngomuntu ngamuza eredweni nje kule ukuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basiza wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngwabamba amehlo wami ngezwe kuphuma iy'ngembezi emehlweni amehlo angathi ayabohla. Uma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono, kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi kusahoroza.

0: Ayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni, ngafika enkonzweni okokuqala, ngafika ngathola usisi la, ngathenga umnozimanga, ngathenga ichibi, ngase ngithenga umashanele, ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami. Bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo, kube nento nje engishayisa ngovalo, kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafike ngagquma ngonomasimanga, kwangathi kuyehla-ke lento yade ingihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela, mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo, ngiqale nkorobhe ngawo-ke indlu yonke, bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki, nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki. Kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili, ubaba bezele inkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho, ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili, wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho. Ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlele esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo, kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleze awasha iy'mpahla ey'clean. Kodwa nganganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona. Kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini, kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji. Imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili. Ngizoqala nje la eDurban Northern Red Hill, ngithole umsebenzi omusha. Okwesibili, ngibonge kakhulu, ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza. Kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane. Ngithe uma ngiwuphuza lo mkhucululi, lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla, kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama. Emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla, ngoba besisuma singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala. Ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni, ngiyabonga kakhulu amandla kamavulavaliwe, ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke. Ngafike ngathenga itshe lensebenzo. Uma ngithenge itshe lensebenzo, umama bekufanele ukuthi ahambiswe ayo abhukhele engwelezane. Kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane, ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe. Ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya, akasayi engwelezane. Ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe. Ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla, bagijime le ndlela ngoba inokukhanya, inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubingelela amayilazi lo okhethekile. Ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi, mina ngiza nofakazi kokuthi ngesikhathi ngilalela ubaba eshumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu sekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi, abasondele bazothola imisebenzi la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithantshola lezitholana ngazisebenzisa. Ngale sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalela ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo, kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina uthi hayi ngizofonelwa ngokuthi kuphele inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya sebenza ngangizele kuyona awulo nyaka nje ngaqhaye ngalo nyaka, akaze ngibe nalo usuke ngasebenzi ngayo. Ngisombo loko kuyaba mthabela ngisomsebenzini ngesonto lengibuye la ekhaya. Ngibonga nensebenzo eza la ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo. Nasemsebenzini akho mnandi weze ngicabanga nokuwushini. Kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzo elisonto elihlule ebengikuyona, ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphea kutsho oxoshiwe nemoto zakhe ngobe ngafuli lezi thina esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nogcobo kababa umavula uvalele.
2: Amen. Mahelini ngibuzima amahle.
3: Amen.
2: Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje, ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalela eredweni, ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula, uphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona. Ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo. Ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen, ngezwa nje umkhuhlane lo wade ngiphethe so pelenya lapho lalibhlungu ngikhala ngathi kwangasediyavuza ikhala ngendlela eka ngathi ngibona ngokuthi emandlebe.

0: ngihlonono nje lokuduma izinsimbi manje ngiyazibheka nehayibona nasedoleni kwavela kwaphela nyalo bobuhlungu buhlungu obusedoleni ongathi mthambi ingathi idoleni seligudlukile endaweni yalo ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi ngoba amavula kuvaliwe amen. Bonga ngibingelele lihlale sikababa yethu inkosini kuyini mama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngengibona uJehova embusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini. Angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakutholi. Hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yaseKasasol ngasephabhaliyoni. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kulezi ay'nsebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya. Ngithi sukumani phansi. Izinto zenu solunga laphana. Ungena kwamina lana. Ngangisonde ekhibini for 40 years. Ngashiya. Ngathi hayi nangu baba zongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena ozokwenza izinto zami icace manje. Ekhibini cha. Hayi ngangikhona kodwa ngathi ngisidumbu nje. Ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Eyi kuthi senzonke.
1: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi. Bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-aplaye for 3 years ngingawuthola umsebenzi. Ngafengagabe ngithola umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda infomu la engangi-aplaye khona. Kwathiwa ngifike ngizolanda infomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu. Ngahamba

0: lena aplayele kunang aplay khona bathi ngizolanda inform ngizoqala ukusebenza ku lwesithathu ngahamba ngawulanda inform sengiyaqala ngiyasebenza khona ngibonga kakhulu kubaba ngethu
1: aplayele usutholile
0: yebo
1: shani zami
2: sanibona ninja ngisacela ukubonga la ekhaya nomama la ekhaya angisizi lokungahamba la ekhaya into sami siright kampela siright even nasemsebenzini lami ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela la kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuphu nenza ngodaka siyaplastela sibanenze kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona kwasho ukuthi mina ingcwadi sami esiphelele yabo amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngasele so mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami wawathathile njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummeza wami angisakwazi ukusebenza ngala mmeza wokho bathi hayi ummeza asiwuthathanga ummeza asiwuthathanga singawuyisaphi ummeza wakho sinayo immeza yethu awukho ummeza wakho kwenzakala kisenkonzweni yempuphu la yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey Matana kunjani ngidathi ngiyawubona ubuya enkonzweni wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngabe ngubonile isona uyazi ngiyabonga ngathi enhlisweni yami ngathi ya hey ubacabangani ngithi okay hayi kade ngithele bengiyazi ukuthi nothathile ummeso wami ongapha ngoba kade kubi kubheka ugathi awukhona ngizokuya nawo kusasa ngiwulethelona kathi awulungile-ke ke madala ubuye nawo ngisobonga kuloku data ukuthi yasiyasebenza enye into ngazalayo enkonzweni yasebusuku nini lesibusiso sakuthi kuzoqhubekengibingisele ngikhompuni yaka-255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka kuya emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisi insebenzo ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langiyangiyawakhohlwa la magama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni ngacosha ifoni uyi-right ngahamba naye isendlini kumbisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kutata hayi yazi kunenkinga ekhaya ikathi ngingathola imali nje ngiyaphathanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna owakhumula
0: ngibingelele abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga amandla ogcobo heyi heyi heyi mina angazi heyi angazi ukuthi kumele ngiqale ngaphi kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina njengoba nimbona la labo manje ukushintsha izinto empilweni yami uyafika kuqala kumina iphupheni mangidele uyena ofikayo kuqala bese leyo nto leyo isiyaqhubeka ngoba ngikhumbula ukuthi ngeke ngaphelelwa umsebenzi esikhathini esiphambili ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela hhayi ngaqhubeka ngathenga iy'nsebenzo lakhe ngathenga umashanela ngathenga into ozimanga ngathenga amachiwi nje ngiyahlanganisa hayi kuthenge lo engikhuleka njalo uma ngilala nje ngangikhuleka njalo ngiyakhuleka ngiyacela hayi sikana kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wave wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami kele ngenze imidlalele kuyona mase nithinta yona hawu kuthenga kusasa ngathola ikholi ukuthi sengiyongela emsebenzini hayi ngabothi lo msebenzi unikezwa ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo-ke lo msebenzi namanje noma-ke ngingasakhona ukuthi ngilo ngifika le khaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza kumele ngiwamukele ngawunikezwa umprofethi ngiyafika nje ngoba ngikofa kanye inyanga hhayi ngaqhubeka-ke uma ngifikile le khaya-ke ngithathe sawo

0: ukuthi ngithathe hambe ngiyobeka endlini iingane zami ke nazo ziyageza zenza konke khona lena ke umfana ke yona ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ibambe ngala ihambe ifesi ihambe ithini ithini ithayisuka yahamba yayolokhuza yayoqala ke manje ukutrainela ukugunda edrobhini kwelinye nje lamabhilidingi laphaya yatraina njalo ekuseni ingitshela yona ukuthi ekuseni yona ma ivuka iyagqume ivuka ekuseni nofor igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphaketheni ikhuluma ithi baba mavula kuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje ngempela kusho ukuthi uloko etrain uqale ngomatshi hawu ngithengeza nje kule nyanga le ephelile lesisuka kuyona inyanga useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona athi ma ngiyahamba ngolwesine ngithi uyahamba athi ehe ngiyahamba lapha nje sebophakamisile umsebenzi wami bathe ngilokhuza nje umsebenzi wami ukurayithi nje sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje ngathi mina ngempela ngathi ehe wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphopha ubaba eyi ngiyabona ubaba ubaba ulokho ekhona njalo nje masekhona into ezothi ubaba ufika kuqala uthi ngamphopha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona uthi angathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo uthi ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina buze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula bula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena ke ngifuna ukugundwa wena qobo bengekamtsheli ukuthi uyahamba ngeveke elilandela lelo yilona ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba ubezokutshela ukuthi into zakho sezi-right ke manje mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engagundi nanoma ubani uke emthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa e ngiyaliphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngihle ngazi njalo nje ubaba uhleli ezofika kuqala kumina njalo uma kumele nje kuphakame into empilweni ubaba uyafika yabo manje nje ngiyalibonga ugcobo likababa nkosi yami ngiyalibonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu
1: iyanibingelela nonke bazalwane nibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami eyi angazi ngizoqalaphi kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesibuko kuleyo nsebenzo ngiphuma la ngafika esaluni engisebenzela kuyona ngenza umuntu waphuma nefoni yami ngababuza basesaluni ifoni yami bathi abayazi ngathi hayi okay akunalutho ngaphuma ngeza la angishongo lutho kodwa ngafika lapha yakusisi wami ngathi ngilahlekelwe yifoni wathi hambe uyobika ngafika la ngakhuleka ngathi ngiphuma ngathi yona ifoni yami ngicela ibuyise bathi manje wathi omunye manje ucabanga ukuthi ngoba kade uyokhuleka nje ifoni yakhe izobuya uzoyibuyisa kanjani ngathi mina eyami uzoyibuyisa uzothi nayo ifoni yami kwaphela ngithi kwaphela wayekade ithathe Friday mina ngeza la kwi-Saturday ngafika futhi nangesonto ngangasho lutho kumuntu ngakhuleka ngacela iy'thunywa zala ekhaya nogcobo likababa wami ukuthi azamthinto oyithathile ayibuyise kwaba yisonto kwawumsombuluko ngabothu wafika wathi nayifoni yakho ngiyaxolisa ngithi mina ihambe kwenze njani wathi hhayi ngiyithathe ngephutha ngathi kodwa inkinga bengikwenzela lapha ya uze kanjani esibukweni la ebengiyibeke khona wazoyithatha wathi ngiyaxolisa ngathi ngiyabonga ogcobeni lukamavula kuvalile kwabe kuyaba kwayiyinkonzo ngithi kwakuyinsebenzo yetshe bengithi uma ngilala ngiphuphe ngihujwe abantu baze bangithele emfuleni ngiwelele ngalya uma ngingalya uzoqhamuka ubaba wami angikhombe indlela athi angishonele ngithi angazi nokuthi ngiphi athi kuphuma la uyoze uphumele ekhaya ngihambe nangempela ngiyophumela ekhaya kokulandela lapho kwauma wami ngaphuphe ngathi uma mncane unkosikazi kababa omncane kwangathi siyahubhana mina naye sibanga ukuthi wangibulala kodwa ngiyaphila

0: ngangithi ngicela ilungise leyo nto ngoba akukho la ingena khona ke kumuntu ongaka okuthiwa ushonile akanayi ID mina naye sibanga lokho umndeni wathi akayilungise angaboshwa but since ngangena la ekhaya ubese kwazi ukukhuluma nami angifonele wangifonela wathi uyagula akakwazi ukuhamba ngathi inkosi yami uze ungashoni iID yami ungakayilungisi ngambona ebusuku uma ngilele ngimbona kwangathi siyaxabana mina naye siyaxabana mina naye siyahubhana ngithi mina kodwa inkosi yami angikaze nje ngixabane nalo mama kwenze njani kwangathi khona abantu abangibamba bangifaka etaxini ngenkani ngiphume baphinde bangibambe la bantu bangifaka etaxini ukuphunyuka kwami lapho kwafika ubaba wami wafika umavula kuvaliwe wafika akangikhiphanga wathi uma efika emaphambi kwaleyo moto bashi baphuma babaleka bashiya ivalo zemoto zivulekile wathi hamba uye ekhaya ngathi uma ngingena ekhaya kwangathi ngiye ekhaya ngisekhaya
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
2: Hey, go, Nugget.

ngamanye amagama aba bantu bafumana irejection ngenxa yesifo esiphezu kwempilo yabo. Ithi iBhayibhile, man of God, bebekelwa ngaphandle akobanosondele kubo ngoba banelibhrosi. Namhlanje mprofeti ndifuna umlalela ekhaya atsheke ilibhrosi ephezu kwempilo yakhe, ngoba jamba silapha nje sizodila

0: God. Abantu umangaliswa ngehlana nini na ngoku.
1: Ewata.
0: Imali singangena nani nina abantu.
1: Osho.
0: Ngathi umuntu emngenelayo imali.
1: Ewa prophet.
0: Angathathi ithuba fawunela uPelepele.
1: Osho.
0: Afakazela amandla azobe senzeka.
1: Ewata.
0: Abantu abangenelwa imali.
1: Prophet,
0: kufuneka bafone bafakazele ukuthi uThixo yenza.
1: Oya baba shathala baya.
0: Asibavaleli ngaphandle abantu abacela umthandazo. Asibavaleli ngaphandle abantu abacela uProphet. Asibavaleli ngaphandle abantu abacela uphiliso. Kodwa sithi nabantu abathi iProphet iyangena le mali. Ngifuna bafone namhlanje. Ngoba abanthetha ngayo unibona kundawo yasebhambayi. Ngicela noTata asondeze nephone yakhe kuba into ziza kwenzeka ngoku.
1: Ayi Nkosi yami.

0: que está en el alma.
1: Amen, Nazarani, en Dingereza.
0: Amen.
1: Ay, Nazarani, vamos a ver, ngambile na isikhathi eside yiso lesizinto zakhe ngithe masefika lejuzi ngayilanda lejuzi bazalwane ngangifa iqolo ngifa amadolo yimlenze ngaya ngiklina ngifika ubuso babe ngangithi uma ngithi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yindo egcubayo ngithi mina ngihlele ijuzi ngibazalwane asihambeni sesangrohas kusibiya sothenga ijuzi ijuzi lenzela omkhulu umehluko.

0: impilo yamazalwane. Hayi qhubeka bazalwane senje juice juice yeyaphilisa. Namanje na nje senginga 2 months ngingayitholi. Ngithenje ngeke kulenyanga ngingazi uzoyithenga. Sizofuna yona nje.
1: Amenzwa ukwena manje.
0: Ngisuke mawoth.
1: Shala uNkulunkulu wabisho. Hayi baba ubuza
2: sangibona la. Eh ngakhayi friends lecezile ijuice lekhaya. Yomqala ethewe uAndi. Ngamuli hambe sheshe nafa. Ifuze yabo uthe hama sengajala ngintshontsha kancane. Kayintshontsha kadufuza phozi. Kayiphinda futhi ngisaza awuzi meshuba angafika athi naye. Uyitheke ebe ijuice yakho ijuice. Ngizobe ngiyalo ngithola manje iyakwazi umsebenzi. Wase

0: kola mapele pele mo a enga no simpi ya kobe ama sa pilo ga mofuna ngithi mina halala ngomprofeti uSibiye halala ngithi phambili baba kube ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezinyanga zakho zifundise kuze maphele imihla sale ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufarazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-righti bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngeshetrak emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga mthezi
1: uzwakalo uzwakalo sempile 2024 March ngezala ekhaya ngihamba nomkosikazi ngiqedwa sesihluku afika kunzima la hayi ngahlala safika samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa lo maphutha kwathi asiwasebenzisa kwathiwa sesibuya emva kwesoto sahamba siwasebenzisa nophutha sabuya emva kwesoto lokusasa saphinde sanikwa amanye kwathiwa sengike wasebenzisa mna ke kwakunzima kundingasi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhulumala owabambayo wonke into ngoba wawasebenza ngale ndlela ebetshelwe ngayo nakum nje umqondo ongekho ngangelutho kodwa ngathi umesenji waqedile hhoyi abuyele esimeni ngakuhlanda ngumuntu njengoba nje ngiphile esisaka ngiphelile esijuki and bathi uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima ukuphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlapha ngicele endlini encane wathi obheka wasuka wabona ukuthi konakele ngangingane kodwa manje namhlanje ngekho uzusho bengibona bongakhulu ubaba uDK Sibiya ojobulo wakhe indlela abangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
2: amen amen eyinkosi yami
3: sibingelele-ke entsha nasizathi sangibonani kulunk